Saged kagem panglipur sawetawis, keluarga ageng RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu engkang sami pinanggih. Nuwun.